0: Salofa Samoa, watani e a fasili mo se fia maua o se tupi, mo se TV lapo, fala ve lave a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apply, malu pui pui a yeinga, fo ia fa fita uli. Simple, fai ngō fie me uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi fai ai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
1: Station sponsor.
2: Ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
3: O tfata alofa ilo tatu o tunu ule neivai asafo wa amata. Tala tau longo longo si mai ala ufa fonga. O le faa malu malu mai ai oni a afianga ma ale ale ono a afiai Samoa. Ona o winga o le tau wa mori mau ina nei o le ele nino. Wa faa talitara noa ina ini fainga faa vai tau insua. E mafai ona ngalu lue faa tasi eile malo Samoa. Ma le company insua o le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. I se ta benanga e mafai ona tua iai ainga manu umale malo. Pe a ono tula I mai ni a fianga, e mafua I ni mala fa'ale nā tura e pe o a whāma matangi mālo losi, a e maise ni mungu te tele a fiaide wā matua, ona o munga la. O sui o le company insua marita mai te isui pāle mia, ne fionga muripola ana rosa ale morio, na āua ia telenoanga le fa'i ngore vā yaso na tenei, e pe ona fa'i loa I e le company se fa'asela launga. O le lava tā pena o Samoa I ana whainga fa'avai tau tupe, e tā pena pena ai ni a fianga e tūla I mai, stasi leo me tā upunanga I a ia teranoanga, ato ai ma le whaamautu o ni whainga fa'avai lima te ita ina ai a tā pena ngā uma. Whaalia fō I leanga I o ia teranoanga, I leono wha'a o popo atu o pui puinga o ngāruenga te tere o le mālo, wha'apea mālo si anga wha'afowina, ma a seta a wha'alaptonga tū ma oti le mālo Samoa, I leo aunanga a lea company insua. E peon si le fia, o le mafui e malosi a iulai o le tausanga le teneina lulu I se motu le atunu o Rusia. O ona a fianga nanga I mai ala I se ngalulolo po se tsunami, ma a fiai ni se o atunu o eo fiai ma Samoa. Na maua mai eise vai ngā tupe le insua talu lea mafui e, ma I lea lava company e tu samale lua se lau valutu li mafe tala Amerika. O lea se leni na faya iaile faa I ungaru tātu malo, e faa lele iai mea tō tino na faa lea ngaina. Aile fōnu tanga le sui pāle mia masui o lea company na faa ilo aile tū langa lo iai nei, le lango lango le company insua, I le faa tupe ina o awa o ngā se tasi o tama faa na ua lea tunuu, o lo o awa o ina I tutonu o le universitea le Pasifika I fiti. O le mata upu I sui ngā le tau, o lo o awa o ina I lea tangata anu o Samoa, I le sā I lia o le wha I lunga tikeri, I tō mai tau I fesuia inga o winga o le tau. Mo wha I lo lau te lea I nei e leo leo I ata ma wha matalanga e pe o suafa, tau sanga o le mātutua, māta o tamā I tai e tō se fulu. Ma li e lua se fulu ma le tasi I tā pueina ma tau fia, mō su e suenga, o na oso wha inga leo leo I no fuanga ese ese na masalumia, o lo o wha atino ai ngā I o inga sori tū la fono, e fiso o ta I atu I nā koti I po o fuala au whasaina. O I lātou o wha I loe leo leo, wā o fiaini ta maita I se tōlua, o lo o sīra fia le tō tele le neiva I tau le tāleni o le musika, e ala I lā whātunga o pese. O I lā ua I e o sfaya e sera lua sifu whāta usanga le matua, ma lena o liana Bennington, tōru sifu tasi o na tausanga. O sufa I ngā leo leo le vā le aso sifuru o no iuni, ma le aso lua sifu tōlua I ulai, na pua ina I lato umai e tōrts furtasi, ia mō sā unia tūtū la I lwha msinonga, e tali I mōri anga leo leo. O lea zonga fuwal na iwa yaso e toi wha awa waire tango fia I lwha msinonga mawa lunga. O le tālo sanga James tuisa vai luu atua ma Fred Oliver Jr. Papali I. Leo lo fi nau e ale le lalo I e te tala I la ua I tua, e wha tali aise aso e sue sue ina I o la mōri anga e tōrts furu, fasino lea I tupe ele elea po money laundering. O lea sifreile o mawai na tango fiei e lefaam sinonga mawa lunga le talo sanga I a li e to lua. Ai olo te te e leo leo e te tala I tua. Ai tau fia pe e lewa I ngā leo leo. I le fale pui pui tanu malala. O mafu anga o na olo fa ngā solo pea su e su e ngā leo leo. Ma le mawa leo leo e ono fa lave lave I la ua I mori mau pe a te tala I tua. O James ma Fred alo moria ya fianga o tupe ele elea. ona o so tanga I le whanawelawe I Vietnam o mori aineri I te lavoe to lua mai Samoa, o lo tau fie leo leo lea tunuu, mai le toe maua mai se whamtalanga I leo leo I Samoa, I se tū langa I whiutana inga me leo leo Vietnam, lea na ave I eifesidi mō ni taria I ari I te lavoe o tātu utunuu, o lo tau fie I pea I Vietnam. Wa whaoru atu I whamsinonga le tangi o mori anga o whinga whaala tua, e mafua mai le palota le titi e safata lua leana toe filifiria mai ai, le fionga I atu I afua tongi pua le toa, ua avea nei masui langolango, o le vaenga wha upufai o le wha tua tua I le tua Samoa ua tasi. Wa wha maoni mai e le ofisa siri o le mtanga aruenga o whamsinonga, ma le wha fuaino mta ubutau whamsinonga o le asafareile na teanei, na wha aulua tua I lea tangi tau palota, e le sui na tau vatu to tasi, le sunga I a le leua sua tanga aso. Wa whaalia I wha maumaunga le wha msinonga, e ono mori anga o lo tua I a ye lea ua wha uruina le neima ta abutau palota le sui na manu malo. O ia mori anga e feso ta I atu I tupe ta I afe se lauta la na fola fola e lea ua moria. Ini tangata palota, ma wha to sina aida la to ufidifidinga e palota atu I le fionga I atu ia. O ia tupe pe ona si fia, o se vaenga o le tau I se furu miliona ta la mai niusila, sa au tū I a fianga o le soifuanga masani o tangata safata, na a fia ono o le whaarewelawe, na ngoto aile manuao o le manawanui, I ngā tai fale o lea I tū malo. O lo whaalia I le tangi o le vā le aso mua mua o me, ma le aso mua mua o I ulai, na whaatino aile ngā I o inga whaala tua, a o lumana I le palota la ititi a safata lua. O vevesi sa tūla I mai le vāo nisi o whana ua onga le universite o ao le tātu utinuu. Wa whaelo ai e le mtanga aluenga o leo leo fale pui pui mbale toe fua ta ina. Le iai o le ngā aluenga malu o le malo o le pui pui o le saonga le mua whana ua le tinuu. I to tonu o le universite. O le asfreile o mawaena whaelo ai e le mtanga aluenga lea ngā ioinga. A wha ngā solo I pēsu e suenga I whana una a fia I fūsu anga. E pēna sa mōri mawina I lea ta video. Na sala lau I lunga upenga te whae langi. Ai se tasio mata upu ua au mai wha lau I tele se tu alalo, ma whae tuanga fo I mai le mta ngā luenga o leo leo I lea tunuu, e mata ala ma mata alia I teimi uma I le pui pui o le ola ma le soi fua, mai wha lawe lawe ono tutupu mai. O le whae tuanga le mta ngā luenga e mafua I soi fua ni tangata se toa se fulu, na whano I le masina le neyo I ulai. E leo wha I loa I ne leo leo po a wha lawe lawe na tutupu, e feso o tai I maliu e se furu. O tala amatai o le nei vai o se fau, soi fuia.
1: Digicel, better together.
4: Wai ale mana o e se pepa e tala fuai o loa tau mafa. Pe utu ai lau sa I le si isi ai o le tau le soi fuanga. Pai le fapitoa le Digicel, tasi I le se furu ta I se lauta la shopping voucher. O le a maua fua I vai aso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sepita la tapa, pe lafo se tolu se lau tala I a inga maua e le Pasifika, o na maua I leo lau avanoa e te manu malo ai. E iai a ia inga whapito.
5: Tataimi le o alua sumalfitu minute ua te aile tu la e se fulu male lua. Afa na fata aki mafue lau la avnefu teimi le tato proglame tu e fata alofa ati a tau tau. Ma lo lava le mafuta mai. E fai fai maalie pela tau mafutanga le awa uli. A fai fue naile I vela lau kuka. E fai fai maalie. Ma va aike ua mu. De ua mu le o ngā umu. Ia na tupu e fule se fale ve lave. Na fafonga le tato tino u tato tala me sa moa. Pena fonga ina mai e le fionga I autanga vaya, alamale mana tipi autanga vaya, e wā longa longa puhili ina malu tātu tunu u mea lo tupu, ma la tupu, ma o mai a fuena tupu, isi o tātu tunu u wā fuli whamuli mai. Ia o nisi o vayanga nā pena tau whafonga mai ai, ia I fusu anga I enka ua mai, ia o tonu lausi sila ina malu tātu tunu u lungo penga ta whailangi, ma kau kia, tau tia le vayanga lea, ia talo sia ele o afia I fu ele aisa I nā vayanga mani fuala au fasaina, ia wā wawai atu inga yo ina tangata ni le na whai mai lungo fusu anga I, salu ke ofu. Le vaya kua lauka ki e lalo tangata o kua kua ka sori mo ka kiki mo fai a o sesi foi a o sesi. Se I vaa vai atu a tu e tawhiofi mo vaa vao le vaenga. fa fe pa te uma e mau atu e mara soifu o sina fu I a uso na pa ui lalo I a e fai I ne ngai oinga o ngai oinga I fa peo te ofo lava ua o ngai oinga ni e tangata fu I e walehanga ma fau fau se vane fau fau fongal tatu tunu a le vai tu lava lau tatia mai fa matale e lava se se anga ngā lofa e oso e nga te mitu vai ako lau kakia ako e luak wako fa la la ako e le kiki pe la kusoli a mnisi vai anga se vai ngam tau tia ele tari ai nei ta tau na tu langa fa pena al mena lo tu pune je ta tu tu nu o fo tu anga fo la mo ta tau ye fa ma langa sa mo ta fa fa ia ta fa fa mo le fa tete ta fa fa mo le porto a one I so ona o I no fo anga e tau te si la fia te le intu pu langa ta la vou e ono tu tupu mai ni fa la lave io e e ola fo fo tono kalapu na ta I te foi va va ai in men na tamalanga tolo I nei e e la va nisi ta mo ti foi e a tu pe e mo tu lan vole le malo vale a e va ne fa fa fonga la tunu male mika vale e o lesi pe ngal kasial fangula sa ingwa lo ku pe ya lo mo kwa le vanga ingwa e o tu lan pe na lo tu pu si ta tu tunu Winga la tauna mata poto I tātou, misi a tātou ni umatu tua. Wa tātou te lei loa lava, ia awala I ala mai whaala lave mo tātou. Ia misi whaina I ala mwhanau talavou, ia ua ole kasi ni ngā wāenga e tākere la ori I Samoa. O nei tamaji talavou vo ie o aku, ae vae kola e aso aku se ako. Ia ole si ngā wāenga taumwhai oa ki aso asau ako vulele fōringa o laiku uzinga ukupe mea pena. Taumwhai e ngā ngā le lei ma ua ni e whaula imani wāenga pena. Wa tasi ngā wāenga o tiu tilo ia tamaji nei e tāwha whao solo. Ia mā tāu ki reo loa e koe po latulanga e po lai I tāngu fia fua lau whasaina ia po onga ngā fo ia o wāenga nai taundato whai tete iai I nei saonga le mua le leila walo to e ta liu le lei mai I nei o lo saonga le mua o ta whaonga ia mani mālo longa pia malanga fu Samoa ia mase fwe o nisi o fua fuanga whala inga en le to e ta liu saonga le mua mai a leanga ne tupu mase whala o lave ma e le fia wha whonga tuelo a inga nei ia mase fwe o malo tātou tunu O tūlanga nā lo o tāua mai sio tātou tunu ia e taun mai amatala I tātou. O leana tau whafonga mai tātou tala ia le iei e nisi na mōli a I os wha inga leo leo. Nena mōli ai tō tele o lātou I le whai ungo iuni se o mai fō I le whai ungo iulai. Ia tō tele nisi wa mōli a matau fia e ono fuala au whasa ina. Ahi nā marika mai ka I kōkasi. E tamai tai tō tasi. O tamai tai lele un tau fia tu leo leo. E tō tasi le la tama ma sion tō lua. A olong kō lua le I fafu nei inga lunga whawai taimi. Ioi. O le malanga ma sion tō lua le tamaloa inga lunga whawai taimi. Ia e whaifika lo makuwe sa mua I fuala au whasa ina. Lela wa tau fia. Lela wa tau fia leo leo. Ma o ave lale la tamai I a inga o tina, o tamai taelea, e wa aia o tamai titi. Ia a leo tafia leo leo le maula lea. A le I fafo inga luenga fawai teimi si on tō lua ka lo fai. Ta lo fai o le usu le au ma le pofa mai pe ke alo si koe inga si ta maa loa inga luenga fawai teimi le malu luwa inge vai kaimi po fela I po New Zealand po Australia. Ia le mo kwa malu luwa o le usu tae au po inga luenga fawai teimi. Ia, lai fai fika lo makuwe sa moi fwa lau fwa sa ina. Fa matua se tala fai ngō fia ni nā fwa fwa ngā tu fwa isi tamale I fwa fwa ngā lunga fwa vai temi o lau waka o fia leo leo o na fwa lau fwa sa ina. Ia, a wawe ese mal tamititi, la wawe tamititi lo nā inga. Ese le fwa no noa nato inga winga ma nato inga fwa mtalanga. Ia, tātou te le mō mia, kia fwa fwa iau. Ia, le lava lava ngai kupe fai ngā lunga kweliko inga ngai ngā lunga fwa vai temi. Ia la la fo ikam fai e ku leilu fwa lau fasa ina. Ia paula ngā le mea maua. Le la ua tau fia leo leo. Ia mwha le tono tue mele kama kiki. Ia ae lea u mawhatia tue masika maa loa le inga lunga fwa vai taimi ia.
1: Digicel, better together.
4: Wai ale mana o ese pepa tala fuai olo atau mawha. Te utu ailo sa I le sisi ai o le tau le soifua. Fai le fapitoa le tichi sao. Tasi I le sifulu ta ise lauta la shopping voucher. O le ama wafua I pa yaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolu sifuta la tapa. Pe lafo se tolu se lauta la I a inga mawo I le pasifika. O na maua I leo loa vanoa e te manu malo ai. E iai a inga fapitoa.
1: In one.
5: Doi lusu fitu minuti ta le tu la e tasi, tal tasi, mai e fole tato poklame, e fai mai lofa malstino tato pesela, e vai foi foi. O ma koe fafonga mai nisi o tala na mua mal tato poklame, e walau fafonga mai ne taimi, e fai mai sa fa malstino, e oi.

Selina Malaysia sanga malana pesena welcome to Samoa ia ia ole tatu pesena fa malustino mo tatu ni fo ia wauli ia fa fa mo fa la fa malustino ole on nafi fo le tele fo tau ma fa la sona nafi ia le al fa mo fa fa malustino e fa te ai fo ngisi kilo tau ma losi mai a ma tu ta si na va nga le u fa malusi mo fo el so fo maloina ia lusi lo tino ina ia awone ia afia o le tele o nisi o fa mai a Lipitia mai fwy Samoa, se maliwa e se tasi o tamata la vau ili i Savai, se tasi o fio anga i Savai. E fai peso mtalanga o sieta ma na umang failanang faalifu, vane fulfa fungla tunu. Ile fiafi, wa vela na faalifu, ia ma tapena umalita umafutanga le fiafi. Ol masa niela alta male, e umalo ia nga lule lsami e se mesin kama i afuile a wana yona matua, ia male ainga. Ia faile lonto olua, ia faile kaleaku so wala kuki ka ele, masua mesta mai ia mo tatou, ia alorosto sitamani e fanguta. Ia mai peitai ua kase furu lupo tale valu, fasosolo ia watu neia matua si tamama tausa ili, fatalitali te mea emeluna faiva. Pika ika su tasi tase furu luele ia o mai lava ia na lipotia lole i leo leo. Betai malama tae au, ia o mou melon tino maliu se tasi o fio ang, talo fai, au le na alu e tapena maima a maise ia, ia wafutang mafutanga na iona matua, ia masion to luma si la whanau, ia lau tu uai na utina masi ana whanau, ia ai o malanga ne tama talo fai lan tautua, ia ai o moli mau mai le tautua fo il nei tama, na sau inga luenga fa vai taimi alwa ku le fail fale la to ainga umal fail fale to fa tau imalan taxi e maliu nei la lo ilenga taxi o lo fa alwa e e e la pa se se ai e tau se se na ainga e ta lo fa wa tu wa fa fo se le le le af ia le ta to le fa inga malanga ne fu ta ma o malanga fa fo se ia ai le fu fo ina a uman ta pena uma vai nga uma e le la famision ki nga kalo fai po ai la felo e nga taxi e pau me o le a o lo la ka vale le tina le ai nga a to lua si ta ma le uma liu ia ai a lo fa nga le la ta vale mision to lua a ai stangata fa mai stangata fa nga lo nga ma lo si mai e lo fo tele nei ona ma tua ma tau tua i le nuu ia fa pe fo si ona ai nga ta lo fai si fo i ai nga ma le fo fa la lavu tu pu mai Tasi na vaenga tau fuu na matali e ili tatu utunuu nisi oe whanga ngota. E maa ngai aleo kai kōlua kai kōkolu. Yo e le lei aleo vape nā. E oe ki alunga oe vaile le vape o wolewa ngongla kiki maa u whangoka. Le e iai a me tutupu. E ufua tatau nei. A vei ki alu ki whangoka ingei ia tamu fai o to tolu to wha. Maa ngai si kōkele lau faiva. Tatu tala noa a tupu mesa whalau lave pe ke o osu wafu seisi ma e seisi pe ke o malemo seisi. Ala ini si o lem fai o na sefe ina mai, ia le soi fua fuma leola. A tūlanga nā tau na matali eu si a sio tātou tunuu, po whela vai a ngai ai, ia tau lava na tātou ma tilotilo I me o na tupu mai whalava lave. O leisi tala mana ia le nā mai sa moa. O whātu e a whenga se matatia, se matatia, fai a lātou sau fai lua asun tēnei, Tolu se lau mo na tupu matai na fai. Tolu se lau mo na tupu matai. Ese suafa na fai e au leo fa inga na matai na fai. Fali mai le tumu tumu le fio anga. A le si la me manga ia le nga mai le famtalanga leo fa inga makai nye. Ma kua I saas kanka fai ava saas tanata e umi le ulu o nga fai sanga sau fai. Na ave le avea ia le nuu I le a inga. Le a inga le na fai lato matai nei. A vaia pe to tasil tangata e umile ulu pe umile ava. E to solo muli le nu. E le o ngi fai makai. Mai lalo mena ma nai ai. Waku ngi lola le ainga fai I a mwisa tangata e tatu I malanga tui fafu. E waku ngi ka mwiki vua le umi lako ava. E manga I lako ulu le umi. No fasu filo e le ainga fai e vai. E uma makai ko koe ho ingi usila maskali e koe faa umi ko uawa ma ko ulu al mesiru umu fai makai. E mai alu lo male solo le fale o ti ulu. E a fai e lo mo ki ngā ulu. E fai e lalta I mina fai matai. Ma kua le ei ma se ulu umi, le ei ma se awa umi. Fai ngā kama alo ma uloro tā vita. Ma mai ole maa nei a I ala vainga I fai ngā matai nā. Lei ma se ulu umi, lei ma se awa umi. Na I ei le fai ngā matai. Ua ona alfa tu nunga la nuu.
E tasi e tangata e umi le awa. E pe umi folonga ulo la iei. Ia e le mawhai o na usu le nu. E le mwhai na whātau nu ina le whai ngā matai. Ma nei a fwisi whātau te inga na wawhai e whenga. Ia wāo kā kōngi a aku I whafofu I le whai a koe fwoi a. Ia aku I whai alo u umi o awa le umi o ulu e aku I whai makai I tāmo. Ia le lau whai e whenga le whātau te inga le. A le pe tō tasi a tangata a le o kia le ulu. Ia e le mwhai ngā usu le ngu e whātau nu umpe whātino matai o le fio anga o whenga. O stala mā nei a. Ia ngā fwi e whai ma o ngā fwi nisi fwi o fio anga. Ia fwi fwi whai ni matai. Ia ka mwhai fwi ua me mā ngai aia. On maka iaia le umi le u.

Le punia lava amala to pese na le mau le o tois fulu lima minute tale tu la tasi. Asa na fina li putia mai Sunshine Coast na mali wa isi tina na oso ila lo malpasi na loa tulpasi oso ila lo malpasi ko losi la wala a taia ilo le pasika. Ah, yoi. Na mali wa ilava le taimi le na le tina na alofa iba la susu enga leo leo. Ndu se fo ima na fo ifala ve lave Sunshine Coast. Ole tulanga na tau fwoi na faitete ita tau ye pu ele pasi, kolosi wa aile awala, hameche fwoi faatonu na itamaiti, ya mauti noa wa saunga le mu, ya makilia lela awala fwa kolosi le risi tu walanga ole umaya pasi ka matavale, ele o le mu, matua au ale atoa, uisi ya ki ngava ima kolosi ayalu ala ko, mayasante nei I loken, ya nangawia ita avale ya setasi fwoi o ainge loken, Tolu ta vale nalu temi tasi, ioe. O akuaka ka ngā oio akuaka kala le sliding door al fare le ainga, ai au mai maki, o le ramp, o le piki apu ramp, ma sa ia ma le trailer, koso whakasia koe ma le trailer, ia ma le Aldi, ma le afu I ma le Corolla, sport car, alu uma le tolu na, le lau koe maua ka vale lua. Toi mōle piki apu le ram ma le si ta avale le ole. Ia le I mōa la le sport ka. Ene lopu o iei. Mō whākus ka māle ngā le rola kua avale. Whaftai ume siri ngau koe mōa. Le ngā I ta avale. Wā le lopi ang whape e oso ma se konga po se sā mōa le lau ram pi ngā lau piki apu ngā. Le lopi ngā ngā lakoa sā o kong le container o olo I sā mōa po tonga. Ia le me siri ngā lau toi mōa. O ke le lopi ngā koe ya po a whaina ta avale. Ia po o le lei. Ia a tūlanga nā. Tāng fa tete tātou na wei kāwa le whaunga. Ina I aua ne I lata le ki o lau tā vale. Le remote o lau tā vale. I le mele I le kāwa le. Iyo e, whaa koe fwoi. A whaa ke mga e ngau ia lau kāwa le fwoi. E pūlea oi. A pa ole me I insua lau kāwa le. Me fwena le fai tātou insua. Ina I a mauti noa a ngau ia lau tā vale pa lai me tupoi. Ia lai mauti ngola saunga le mu. Ae, rotong fai usu ngakul pesele. E mole to olofa anga mo I lato umalavalo mau ima fteangul tino. Ina nei fwoi taimi I tono mautanga se ngase, po tono fwoi ainge mautama lawa, pa mwe mwe la ngane pese mo tau, e ven fwoi mfasiri nga malosi au tau, nei fwoi vai taimi a mwe au tau I ngase ngase o tino, nei fwoi yaso, ia polo nei fwoi vai yaso, polo nei fwoi masina.

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en su radio 4FM. Buenos días.
1: Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
5: Tado'y skinu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes, Sugod, alas 6 gabi hasta sa alas 7 gabi.
6: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
5: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
6: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
5: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Radio 4EBFM and Global Digital are now streaming live on our website 4eb.org.au. You can now listen to your favourite language program online, at home, work or anywhere in the world. Click on 4EB On Demand and you can listen to your program when you're ready, as all programs are kept for 7 days. On air and online, this is Radio 4EBFM 98.1. It's radio in your language.
1: We were just talking about kung bakit ano ang mahal-mahal ng rabbit. Hindi yung fur, ha? Yung the meat. It's because, what do you call this? Rabbits have to be vaccinated. And one dose is $8.
2: Wow. How many vaccinations?
1: One lang naman. But still, that's $8 per rabbit. So, you'll have to recoup the cost of that.
2: How many rabbits in a fur coat?
1: Heaps. Anyway, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane. At of course, kami, chika kami ng chika. But other than that, what is our latest news in the Philippines? Right
2: ako
1: now,
2: na,
1: as
2: ako,
1: we
2: ako
1: speak,
2: from
1: okay.
2: here,
1: there
2: from
1: is
2: left,
1: traffic.
2: From right to left. Oh. Mahigit na 21,000 na pulis ang ipapakalat ng Philippine National Police bilang bahagi ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Quezon City ngayong araw. Ang start time is 4 p.m. so nagsisimula na sila. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakumpleto na nila ang security protocol at isinasagawa na lamang ang phased deployment ng mga pulis sa mga lugar na nangangailangan ng mas mahigpit na pagbabantay. Sinabi pa ng PNP Chief na handa ang kanilang hanay upang tiyakin ang seguridad ng mga opisyal, panauhin at publiko habang isinasagawa ang SONA. Hiniling din niya na ang grupong magsasagawa ng protesta na makikipagtulungan para sa mga otoridad at sundin ang mga umiiral na patakaran upang mapanatili ang kaayusan. Ayon sa PNP, wala silang namomonitor na seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa SONA. Gayunpaman, nananatiling naka-alerto ang kapulisan upang agad tumugon sa anumang posibleng kaguluhan. Naka-full alert status na rin ang hanay ng kapulisan sa Metro Manila. Magpapatupad din ng mas mahigit na gun control measures ang PNP. Samantala, may no-fly zone at no-drone zone sa ilang lugar, kabilang ang paligid sa Batasang Pambansa kung saan isasagawa ang talampati ng Pangulo. Tatlong grupo naman ang binigyan ng pahintulot ng Quezon City Government na magsagawa ng rally sa Commonwealth Avenue, ang Bagong Alyansa Makabayan, San Lakas at Better Brighter. Nanawagan ng PNP sa mga organizer ng protesta na bantayan ang kanilang hanay laban sa mga posibleng manggulo. Iniutos din ng PNP Chief sa lahat ng pulis na nakaata sa seguridad ng SONA na gumamit ng body-worn cameras at iba pang recording equipment upang matiyak ang pagiging transparent sa kanilang mga operasyon.
3: Yes, at umaasa ang grupong partido manggagawa na marinig kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang limang malalaking labor policies at labor issues sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay partido manggagawa chairman at dating Representative Rene Magtubo, nais nilang pagtuunan ng pansin ng Pangulong Marcos ang pagtaas ng unemployment at paglaganap ng contract. Pangalawa ay ang pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi makahabol ang sahod ng mga manggagawa, lalo na ang mga tumatanggap lamang ng mababang pasahod. Pangatlo ay ang pagtugon ng Pangulo sa labis na gap sa pagitan ng minimum wage at pagtaas ng cost of living allowance sa buong bansa. Ikaapat dito ay ang hindi pa rin nalulutas na iskandalong bumabalot sa flood control at iba pang public infrastructure project na labis ding nakakaapekto sa mga mahihirap. Panghuli ay ang kahirapan sa iba't ibang sektor dahil sa umano'y mistulang nakalimutan na nila ng pamahalaan. Ayon sa dating mambabatas, kung naging quotable quotes ang pahayag ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo noong kanyang ikaapat na SONA, dapat anyang madagdagan ito ngayon ng mahiya naman kayo sa manggagawang Pilipino. Anya, sa 4 na taong pag-upo ni Pangulong Marcos, hindi pa nararamdaman ng mga manggagawang Pilipino ang pagbuti ng kanilang kalagayan at mistulang nakakalimutan na ng administrasyon ang sektor ng paggawa.
4: Yes. Itong latest habagat sa Pilipinas, Magdadala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa ang Southwest Monsoon o habagat ngayong araw, July 27, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, PAGASA. Ayon sa State Weather Bureau, ang makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang malaking bahagi ng Luzon dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang Tropical Depression Nul na may dating local na Quiapo. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,015 kilometers sa hilagang kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hanging umaabot sa 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pabugsong aabot sa 90 kilometro kada oras. Kumikilos naman ito sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Apektado ng maulap na panahon, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulod-pagkidlat ang Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Nagbabala ang Weather Bureau na posibleng makaranas ng flash floods at landslides o pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Sa iba pang bahagi ng Luzon, Visayas, Mindanao, inahasahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorms.
2: Tatlong nasawi dahil sa bagyong Quiapo at habagat. Hindi bababa sa tatlong katao na iulat na nasawi sa Davao Region at Sauk Sargent dahil sa epekto ng bagyong Quiapo at habagat. Gayunpaman, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, patuloy pa rin biniberipika ang mga nasabing report. Samantala, isang katao naman ang iniulat na nawawala sa Sauk Sargent. Aabot sa mahigit na 193,000 na individuals o higit na 41,000 na pamilya mula sa 258 na barangay sa pitong rehiyon ang naapektuhan ng malalakas na pag-ulan at pagbabaha dulot ng sasama ng panahon. Sa bilang na ito, mahigit na 9,000 na katao ang nakasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center para sa kanilang kaligtasan, na itala rin ang pagkasira ng 235 na mga bahay sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Sauk Sargent at Barm. Sa mga ito, 158 ang bahagyang nasira habang 77 ang tuluyang nawasak. Bagamat nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quiapo, patuloy pa rin itong binabantayan ng mga otoridad dahil maaari pa rin itong magpalakas ng habagat sa nananagdadala ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
1: Salamat. Magbabalik po. Magandang gabi, Brisbane, pagkalipas po ng palaala at mga kanta.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
6: Station sponsor.

0: Bright Sisters.
1: Yes.
0: Anyway, patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy Connection. And ang oras po natin, 6:36.
1: Wow.
0: So let's continue with our news, Camille.
1: Umabot na sa mahigit 1,300 kapulis ang natanggal sa serbisyo dahil sa iba't ibang mga kaso. Ayon sa Philippine National Police, resulta ito ng kanilang kampanya sa linisin ang kanilang hanay mula sa mga miyembro nitong nakakagawa ng mga krimen at iba't ibang pagkakasala. Ayon sa PNP, nagresolban rin ang libo-libong administrative cases mula August 26, 2025 hanggang July 15, 2026. Mahigit 2,000 kapulis na rin ang nasuspende habang 237 ang na-demote ang ranggo, habang ang iba ay pinatawan ng forfeiture of salary at opisyal na na-reprimand. Sa kabuuan, aabot ng 4,534 na mga pulis ang napatawan ng administrative penalties matapos maresolba ang 3,903 administrative cases. Tiniyak din ng pulisya ang patuloy na pagbabantay nito sa sariling mga miyembro upang masigurong malinis ang buong hanay ng PNP mula sa anumang uri ng katiwalian na posibleng kagagawan ng mga miyembro nito.
2: Ayan, ito ang latest kay Alex Ayala. Opisyal ng kasali si Alex sa main draw ng US Open kung saan ang kanyang ikalawang pagsali sa pangunahing torneo ng nasabing Grand Slam event. Kasama pangalan ni Ayala sa official entry list ng US Open na gaganapin mula 30th of August hanggang September 13 bilang bahagi ng kanyang ika-apat at huling Grand Slam main draw appearance ngayong season. Ang 19-year-old na tennis standout na kasalukuyang nasa 29th ranking ng Women's Tennis Association ay maasang may pagpapatuloy ang kanyang magandang kampanya sa mga Grand Slam matapos ang matagumpay niyang laban sa Wimbledon. Nakuha naman ni Ayala ang kanyang unang Grand Slam main draw victory nung nakaraang taon nang talunin niya si Clara Tauson sa unang round ng US Open bago tuluyang natalo kay Christina Buxa. Matapos ang kanyang pahinga sa Pilipinas noong nakaraang linggo, muling sisimulan ni Ayala ang paghahanda para sa US Open series.
0: Yes, there are a lot of Northern American tennis competitions prior to the U.S. Open. And balita ko, there are some people who have withdrawn from the Canadian Open.
3: Oh, bakit daw?
0: Kasi nga maraming competing priorities before the U.S. Open. So.
3: Yeah. But they need that points to get to...
0: True. And plus, it's one of the... For the men's, the Canadian Open, I think, is one of the ATP.
3: Okay.
0: So you earn, I think... I don't know if it's 500 or 1,000 points, but yeah, it's quite big.
3: Okay. Undefeated Pinoy boxer Weljon Mindoro makakaharap ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo. Muling sasabak sa ibabaw ng ring ang undefeated Filipino boxer na si Weljon Mindoro sa August 29, 2026 kung saan makakaharap niya ang veteranong Mexican boxer na si Carlos Ocampo sa Los Angeles, California. Hawak ni Mindoro ang malinis na record na 17 wins, isang tabla at 8 talo kabilang sa 16 na panalo sa pamamagitan ng knockout. Layunin niyang patibayin ang kanyang pwesto sa middleweight division sa non-title bout na ipapalabas ng live sa mainstream TV. Sa kanyang huling laban noong Junyo, tinalo ni Mindoro sa pamamagitan ng unanimous decision ang Mexican boxer na si Elias Espadas na nagtapos sa kanyang 16 na sunod na knockout victories. Habang si Ocampo ay may record na 38 na panalo at 4 na talo kung saan 26 ang naipanalo niya sa knockout, si Mindoro ang kasalukuyang may hawak ng IBA Asian Middleweight title na napanalunan niya noong 2024 matapos patumbahin si Australian boxer Joel Camilleri sa Dubai.
0: Yan. So, after that, we'll do our international news. Magbabalik po ang Magandang Gabi Brisbane pagkalipas po ng paalaala at mga kanta.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
5: Station sponsor.

0: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
1: Patuloy po kayo nakikinig dito sa Magandang Gabi Brisbane, your Pinoy Connection, at anong oras po natin? OMG, it's 48 minutes pagkalipas po ng alas 6. Time really flies when you are having fun. Yeah. And you're surrounded by wonderful people. Oh, diba?
2: Oh,
1: very dramatic. Oh, anyway, ano pa mga international news?
2: Yes. Isang Russian drone ang pinabagsak ng isang Romanian fighter jet matapos umanong pumasok sa airspace ng Romania. Mariing kinundin na ng bansa ang sunod-sunod na paglabag sa kanilang airspace na bahagi na ng teritoryo ng NATO at European Union. Ayon sa Romanian Defense Ministry, napigilan ng Romanian F-16 fighter jet ang isang Russian drone sa bahagi ng Black Sea nitong linggo. Nabatid na ito na ang ikatlong drone na pinabagsak ng Romania sa loob lamang ng tatlong araw matapos ang ilang insidente ng pagpasok ng mga Russian drones sa kanilang airspace. Ang Romania ay miyembro ng NATO at may share border sa Ukraine na patuloy na nakaranas ng pag-atake mula sa Russia. Ayon kay Romanian President Nicosor Dan, hindi katanggap-tanggap ang paulit-ulit na paglabag ng Russia sa kanilang airspace. Aniya, seryoso nilang tinutukan ang mga insidente kasama ang kanilang mga kaalyado. Sinabi naman ng NATO na patuloy pa nilang iniimbestigahan ang detalye ng pinakahuling insidente. Batay naman sa mga otoridad, ligtas na napabagsak ang drone sa layong humigit-kumulang 12 na kilometers mula sa baybayan ng Sulina sa bahagi ng kanilang territorial waters. Mula nang magsimula ang giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, nakapagtala ang Romania ng 33 incidents ng Russian drone attack sa kanilang airspace. Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang Moscow tungkol sa insidente.
3: Yan. Mahigit 200,000 katao ang sapilitang inilikas matapos ang malawakang wildfire na nananalasa sa timog kanlurang bahagi ng France at umabot na rin sa ilang lugar sa Espanya. Ayon sa mga autoridad ng France, higit 141,000 residente at turista ang pinalikas mula sa mga rehiyon ng Gironde at Landes. Kabilang sa mga pinaka-apektadong lugar ang peninsula ng Cap Ferret kung saan napilitang tumakas ang mga tao gamit ang bangka at sasakyan dahil sa mabilis na paglapit ng apoy at makapal na usok. Dahil sa mitinding hangin at heat wave, mabilis na kumalat ang apoy sa mga baryo, campsite at pamayanan. Nagpadala na ang gobyerno ng daan-daang bombero, water bombing planes at mga tauhan ng militar upang suportahan ang operasyon. Humingi na rin ng tulong ang France, European Union upang makakuha ng karagdagang kagamitan at puwersa habang patuloy na binabantayan ang rehiyon upang maiwasan ang paglapit ng sunog sa mga mataong lugar gaya ng lungsod ng Bordeaux.
4: Saudi naglunsad ng airstrike versus sa mga Houthis. Naglunsad ang Saudi Arabia ng airstrike laban sa mga Houthi rebels sa may port city ng Hodeidah sa Yemen at karatig na isla. Kasunod nito, ito ng anunsyo ng grupo ng maritime blockade at pag-atake sa mga barko ng Saudi. Itong umaga ng Sabado, iniulat ng media ng Houthis na nagdulot ng missile strike ng Yemen ang sunog sa Saudi city ng Jizan. Samantala, sinabi ng US military na pinaputukan at na-disable nilang isang tanker sa ship sa Gulf of Oman na nagtangkang matakasan ng US blockade sa Iranian ports. Ang barkong inatake ng US ay ikalawang commercial ship na na-disable mula na muling ipatupad ang blockade sa unang bahagi ng Hulyo.
2: Tinukoy ng mga otoridad sa Germany na isang terrorist attack na may kaugnayan umano sa Islamist extremism ang nangyari pag-araro sa Pride event sa Berlin. Naganap ang insidente malapit sa lugar kung saan ginaganap ang Christopher Street Day, isa sa pinakamalaking LGBTQ Pride events sa Europa. Nabatid na isa ang nasawi habang 30 iba pa ang nasugatan matapos araruhin ng isang puting minivan ng Tiergarten Park malapit sa Brandenburg Gate sa Berlin noong Sabado ng gabi. Sa bilang na ito, 8 ang malubha ang kalagayang habang 3 naman ang nasa critical na condition. Kinilala ang suspect na si Abdul B, isang German citizen na may Lebanese background. Ayon sa mga investigador, kakalaya lamang mula sa juvenile detention ng ang suspect 2 buwan bago ang insidente dati nang minomonitor ng domestic intelligence dahil sa umano'y posibleng ugnayan sa Islamic State Group. Ayon sa Berlin Police, hinahanap pa ang suspect at nagbabala sa publiko na huwag itong lapitan dahil maharing armado at mapanganib. Patuloy din ang investigasyon upang malaman kung saan, kung iag-iisa lamang ang suspect o kung maiba pa itong kasama matapos sabihin ng pulisya na posibleng may higit na isang tao ang bumaba mula sa sasakyan. Tiniyak naman ng Germany na kanilang pananugutan ang suspect kung saan kung sa pag-uusapan rin ang ilang usapin sa mga paghihigpit ng immigration.
3: Yan. Nagbabala ang mga namumunuhan sa posibleng tumaas pa ang presyo ng mga bilihin matapos muling sumirit ang presyo ng langis dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat, nagdulot ng pangamba sa panindigang merkado ang muling paglala ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran kabilang ang banta sa supply ng langis sa rehiyon. Dahil dito, tumaas ang gastos sa pangutang ng ilang bansa sa Europa habang inaasahan ng mga trader ang posibleng mas mahigpit na hagbang na gagawin ng European Central Bank laban sa inflation. Bumagsak naman ang ilang stocks sa Europa matapos hindi maabot ng chip maker na ST Microelectronics ang inaasahang kita nito. Pinag-aralan din ng mga namumunuhan ang plano ng Alphabet, ang parent company ng Google, na dagdagan pa ang puhunan nito para sa artificial intelligence. Samantala, nanatiling positibo ang ilang merkado sa Asia dahil sa patuloy na paglago ng industriya ng AI. Lumakas ang ilang kumpanya ng teknolohiya kabilang ang mga gumagawa ng semiconductor at computer chips. Nananatiling mahina ang palitan ng pera ng Japanese yen laban sa dolyar habang lumalakas naman ang euro kontra dolyar kahit pa tumaas ang presyo ng langis.
1: And everything is getting expensive. I just like even our petrol is high up, high again.
4: Oh, magkano kaya?
1: Over the weekend it was 180 something.
4: Oh. Mm-hmm.
3: As long as we have our health, that's the most important.
1: You know what? That is very true, Mar. That is very true.
4: Ako na?
1: Yes, one
4: Sean
1: last
4: Diddy Combs, inilagay sa solitary confinement sa kulungan. Inilagay sa solitary confinement ang rapper ni si Puff Daddy, matapos ang pakipaglaban nito sa inmate sa New Jersey Federal Prison. Pasis investigasyon ay nagkaroon ng alitan ang rapper at isa pang inmate hanggang nauwi sa pagsuntukan ng dalawa. Hindi pa nagbigay ng anumang detalye ang anumang representatives ng Federal Bureau of Prisons. Kasalukuyang nagsisibi ng kanyang 50-month na sentensya ang rapper matapos hatulan ng, dahil sa kasong may kinalaman sa prostitusyon. Mula noong September 2024 ay nakakulong na ang rapper at inaasahang makakalabas na ito sa 2028. Akala ko na-acquit siya.
1: Hindi.
4: So, hindi pala.
1: Mm.
4: Anyway.
1: So, that's our news for tonight. Any last-minute announcements, community services?
2: Oh, yes, I do. There is a run this Saturday we're joining Park Run. It's for Takbo para sa Wika. So, anyone is, if you want to join, just register through Park Run. Just Filipinos coming together. Then, sa South Bank. Yeah, so if you can be there as early as 6 a.m., but it doesn't start until 7 a.m., just to mingle and, do some stretching, etc.
1: Yes. What a nice way to start the day.
4: For the multicultural community, this coming Friday is Luminous. So, members of 4EB will there. 4EB will also have a parade, and a lot of Filipino communities will also be representing at the Luminous.
1: Excellent. Oh, yes, one more.
2: Night Shift Ballers opening season 6 is going to be on Sunday na din. Dami na. Coming
1: up. And we're ending our program with a song sung by Denise Dizon with the song Haplos.
4: Yeah.
1: Hanggang sa susunod na
4: linggo. We miss you, Denise.

0: Sell better together.
1: Ko hai ogu tai fi kuna ha vausia pensini pe vausia fakatau ko to koni lo tonga hiki ko ya oi nofo. O ku mea ofa mai he jiji sela i taha he hongo fulu e ngahi vausia pensini mo vausia fakatau te ungu mo panga e te au he wiki kotoa pe. Ave panga tolu noa i he topa pe talafi e panga tolu ngau ki o whamini mo mahini i tonga ke iai ha ofenga maari e ke i kuna. O ku iai hono ngahi mga to unga.
0: All in one. Tonga's bigger, better deal.
2: Station sponsor.

siare yo ngi a mone ka hiva moi si weri ha ha wa pe wa to ki a tala manu a ho ki mo tol ko tope ko ko mo a fa re I he weekend ni fa ta wang ke mo ma ha a fa le I fon fia fia moi kresta po aki pe mo mo I le foki ko ha be ha fonga o ko ka to ngai mo fa fia fia I aki ho a ho o fa ke malu pe mo ma ma luta ai merino I he fia fia ko tala manu ia me he por kalamani le o o tuanga fa

0: Malola Malia ho e ki melele e tonga hono kotoa. Fia fia ke utai tali le ki mautol ki o mo unia ngō ngō mele tio ki o ma afuke televisa ni tonga ki he hawani. Ko o kakatoa ho potange ni ihina ana fuka huwatu e nau tangi ki fuka mau angatangi. Hili eni e ngahi hopo mwe fuka ilo fikau aki mwe mau mau I a lao fili falialea. Nā e whakahai wha mau angatangi I he hoa e fiawhi aho ni. Koe tangi pe e taha na Itali, aia koe tangi a minister e potongo e whanua mo koloa whakai na tulaka koe whafofunga kakai o ewa tahataha toke taha Daniela Fusmalohi. Koe ton hia ene toke taha Fusmalohi hili a ene halaia I he whakamau angalahi I ono whakailo I a minister Malolo ka kohonukaunga kantideiti ko te vita lawe maau. Koe tō mutumu ia aeola ngai hopotangi ko eni, koe uhi ko ene halaia I he whakamau angalahi. Pea toki au whakatuku aeola I hopo I he ene whakahō watu ene tangi ki he whakamau angatangi. I he ene pehe e ki maua I pe ahonosea koe whakafofonga kakai o ewa tahataha. I he ola hopotangi a minister Malolo e tua te lavu-lavu na ane whakahō watu hili ene halaia I he whakamau angalahi. Nei I kai ke tali eni e he whakamau angatangi a ene tangi, a ene whakahō atu ko hili eni ene whakailo e tokoni palemia, ka koe whakafofunga kakai o wawau tahaono, toke tāwili hami la atu. I ene peheo ke ima upe e sea a whakafofunga o wawau tahaono, toke tāwili hami la atu I whalealea. I he ola hopotanga toke tā te vita tōku ngā meitonga tapuhiva. Hili eni halaia e whakamau angalahi, nei I kai ke tāri eni e whakamau angatangi. Ko hili eni a eni whakaile minister po tōngai tanakpanga humai mai tute, ka koi whakafufunga kakai o tōngai tapuhiva 17 ni tō moua. I hene piheu ke ima upe e sea tō moua ke hoko atu koi whakafufunga kakai o tōngai tapuhiva. Koe hopotange minister pa anga Malolo ka koe whakafofunga kakai o niwa taha fitu la ta iwhaingata atang mana na e ikai ke tali e whakamau angatangi hili ene halaia I he whakamau angalahi. Koe tutuuni e tu I whakamau lahi Malcolm Bishop KC ke tuku a te tutuuni koe ni ke se whalea lea ke tok whai hawa kai ki ai ai whale. Koe hopotange minister potungawe takimamata, minister potungawe ngahi ngawe lalahi e puleanga ka koe whakafofunga kakai o tonga tapua se misisika na e ikai ke tali moia I he whamau angatangi. I hene pehe o kutonu hia I pea minister Malolo ka kohonokaunga kantiteiti ko toke taa uhilamulang fasi. Kai kehena tutu o ne pehe whamau ke o ato e pehe moiola I hopotangi ko ia o se misisika ke tokwai hawa kai ki ai ai whalealea. Na e mea tahine princess pule pilolevo o tanu pou ai amanake ke langa ai taua fa I mata ke whakatuke e wasi ai ako malunga o tonga. Koe hili e ni honotali e he kautaha kolistutuku a tonga, ke toi langa fo ou ai taua fa I mata, hili ai hoko ai mōwhia pe māma ki ako anga I he tau wāwhi. I he mea tahine princesi pilo levu koe polokalama ngā aue ko e ni, o kune te whakamama fa I ai e fie mau ke mahu inga I ai whāna wako, I he taimi koe uhi koe whenga ko. O koko ai wasi pe koe taua ko e ni ke te whakafoki ai ako anga ki he whetuu, moi tuunga ni langa hake ai ai ako anga. O whatatau ki he visone ne whakatua I la a kua unga whanua ki intau wha ahau tupo wha, ke hoko ako malunga tonga koe māma anga, ki engai ako anga o tonga ni aki ai whakahoko ai whenga ko ki he leleita ha.
1: Koe whakakau kaui, whakamanatu, moi whakaake ake, O ngāhi whakakaukau te whito I mo oni. Mo ngāhi ulunganga mahu inga. Na e tanu sia aki e api ako mā olunga o tonga. Na e hoko a whā I mata, pea e kei hoko ai pē ia. Ko a whaka I longa, ki he kauako tutuku ko tā pē, mo I kauako lolo tonga, ai uhinga mārie o I kihere reitaha. O whakafoki mai e whā I mata, e ngāhi manata me rie, pia e hoko ia ko hamea ke whai ake hatara noa. Koe kawako tutuku ko ia na nau tupu hake o I kai ha whā I mata, e ka mata rewa ha mou whanonga fo ou. Koe ngā aue ko e ni, koe whā mo onia ki he whā I mata, ko aaka I he kawako tutuku. Pea mo e tau pore pore I ho tau tuk whakaholo. Ki helele i taha. Koe whakakaka no ia o mea kotoa pe o kulelei mo whakaholo mamata I he mo ui ai tonga. Neongo pe koe whē ai whētu o tau nofo ai pe ngā ue ai I mamani. E I he ni mau pe ai whā I mata ke tari tari lelei ki tau tolu ki o tau api. Whatauange, ke ne tū kari kari mo pore pore mau pē, koe whakatātā mo oni, ai moto o I kihere rei taha.
0: Koe uhiko whia mao ke te Mateu te wanga ato ngani, meiha we sia kovi I hoko miha whatamakwhae na tula whatupake. O ke hoko hoko ato I pē a hono whakatau kei I, mo whalahi ilo ai ngā hi potu ngā ue o kuna ngai whakapatonu, ki ona toka ngai kina ai whatamakwhae na tula iloa, koe pe au kula. Nei ka katoa ane afi ai proklama ka whatau kei aho e ua ai ngahi potu ngā aue ko ini, ai nei tatahaki ia e senta ki hono toka ngai kine ngai whamatala ko ia kihe pe au kula, whataha pe amoe NDRMO. Oku I tonga ane tale ki ta pole senta whamaman lahi toka ngai kine ngai whamatala ki he pe au kula, toke tāpala ofesa Lara Kong mei Amelika o whakahoko ai ako whatau kei ko ini. I e whai kekea ngō ngale I tiotonga mo toki tā palofesa Lara Kong nani pihe, ko e tau mua a e nau I tonga ni, ko e konga e nau tuku pā, ke toko ni angai whanue pasifiki o ka wai a tonga ni, ke nau tue Mateu te wangi I he taimi o kufato ka ngā peau kula I. Lo tonga ni ne pihe toko ntale I ki tai ofis wa whanua ke na pule I ala hoko whatamaki, NDRMO moana kioa, Ko e polokalama ko e ni e whingau e ake mui kautaha puri anga whakatahataha I hono whakai viangi ai kau ngā awe o tonga ni. Ke nau ilo I e mea tatonu ke whai I he taimi o whatokanga piau kula I. Pehe ke hoko ai piau kula mo I hili ha hoko ai piau kula.
2: E, whakataha aho e ua ko e ni o ko whakahoko ia e he I he tokoni pia me he puleanga Amerika ai au ko whaia e whenga we aki wā ofi ai pia mo e kautaha o ko iloa pe ko e UNESCO kai o maa ngahi hoa ngā we kehe o kawai ai National Oceanic and Atmospheric Administration o ko nau whakahoko whatongia ki nau tōru pia mei Honolulu I Hawaii, Amerika. Pea o ko whai ai e polokarama āko ko e ni I he whenga aue aki pia mo e potunga aue o ko ne tokanga I kina ai ala hoko a whakatamaki pe ko ia I loa ko ia ko e National Disaster Risk Management Office o whamalmalu I he potunga aue ko ia mei teki. Pea o ko mau whenga aue aki whataha pe pia mo e senta ko ia atonga ko ne tokanga I kina pe ko ne o mai e tau ngahi whatokanga ko ia ki he tsunami pe ko ia ko ia tokanga I pe me he office e whamatara ea Tonga Meteorological Services o ko whamalmalu pe mo I vaanga aue ko e ni I he potunga aue ko ia me te ki ko e tau mua e aho ako aho e ua ko e ni ko hono feinga ke to e whakai via ai ngā hi potu ngā aue ko ia whelawe I o kua e nau kaunga tonu ki ngā aue ko ia toka ngai kina o e peau kula pe ko tsunami I tonga ni. Ia ko e whakatau mua ko toa ngai ngā aue ko e ni ke to e hoko ange ai hotau ngā hi tūkui kolo mo hotau ngā hi tūkui motu ke nau to e malu ange pe nau whakaakea ke ngofua ange I he taimi ko ia o ka hoko ai ai whakatamaki ko e ni ko e peau kula. Pea o kia I pea ngahi ngā aue, kua lava atu ki mua, pea ku tui ai pot ngā aue, o ku kei whie mau pea I ngahi polokalama ko e ni, ke teu teu, pe toi ma teu teu wanga e kau whahaku whatongia, I he taimi ko ia o kuna o hoko ai ki he ngahi kolo, ta tau pe I tonga tapuni ka pe he foki ki he tūkui motu o tonga ni katoa.
0: Nā e toi whamala ala ki oa ki he ngahi potu ngāwi I tō ngāni o kuna o ngai whakapatonu ki he taimu koko ai hawha tamak whae na tula pe au kula, pe he ki ngahi palani ngā aue o kuna o whakahoko.
2: Ko e ngahi potu ngāwe ko e ni o ku whakawhei pe o kuna o iheni I he ako aho I ua ko e ni o ku kau ki ai os mahino pek tatakia e he NDRMO pe koe potunga au e oku nā o tokanga i kina ala hoko a whatamaki pe pehe foki ki he Meteorological Services pe a kau ki ai pe a moe potunga au e si o loki koe ai potunga au e ai pule anga oku nā o whakamalumalu i he potunga au e whonua. Pe a o whakawhi i kotoa mai e ngāhi potunga au e whela lawe i oku kau ki ai ai statistika ko e ofisi ko ia o e wharema ko e potunga au mo ui oku nau kau mai mo ki nau tolo oku i heni pe a moe ngāhi i hoanga au e ko ia pe a mei he ngāhi potunga au e i kai whapuleanga pe a oku i heni pe whaku pe a moe ngāhi hoanga au e me ngāhi potunga au e oku nau whaihono whakapaanga e ngāhi ngā au e lahi i tōngani pe koe development partners ai oku i heni ai ai ai potunga au e koea ai Nusila pe koe MFET pe pe foki ki e TFET pe amoe ofisi koea o e Chaika ka wat ki ai pe amoe kautaha koea UNIOM o kuna o iheni. Koe tālanga pe koe ngai tala noa koea i he aho e ua koe ni mea ne awhio o mai ki ahoni koe ngai konga ngai mea ko lawe i he kau ako kuna o wako i he ngai po i he ngō aho koe ni o ka wai ai ngahi whamatala fo o ke anga hono whakahoko ko ia o e mape whetukutuku whakawawawe o ka pau e hoko ha pe au kola pe a pe he foki ai toi ilo ange ke whonga ngā ue tau te whitau hono tuku mai tau ngai whatokanga pe ko tau early warning pe a me tau sentā ko ia i whoa motu o to e mahino ange ngai whonga ngā ue ko ia ka mai ngai process pe ko e whonga ko ia o ko whakahoko ake ngā ue me he taimi o kuma uai ai ngai whamatala pe ame ngai data pe ame ngai pot ngai whelalawe o ka upe mo tau hoa ngā ue mei muri o a uai pe ki hono tuku atu ki tua ki he kakai pe ame whonua hono kotoa ke nau mea e ki ai pe a lava foki mo toi langa hake ai ngai whenga au e aki, wā whenga au e aki ko eni i ngai potunga au e whela lawe i gui hen pia mai potunga au e ako. Ka pehe foki ki he ngai potunga au e ko ia ai pia mai he siasi, ngai pot siasi i tonga tapu i tonga ni. O kuna kau mai mo ki nau tōru ki he tau whataha ko eni.
0: Kai ki hei wai whuka āmai proklama ko eni ke te whakalakalaka ngai ngai whakatau kei. Mo e whakalahi ilo ki he ngāhi potu ngāwe i tonga ni, ki a ngāhi toko ni whikau a ki mui kawi ngāni ki he kaha u o tonga ni. Ko ha ako o ku lelei, ko lelei e nau nau ako, mo e mea ngā aue o ku ngāwe a ki i lo ki ako. Na e tai māli e ai ane awhi e kolisko tupo i he whua ki toko ni, a e siaso si sukalai so ka uma oni oni o ngāhi aho ki mui ni, a e kona whua ki atene ngāhi tesi mo e ngāhi sea ki ngāwe a ki, e he ako a ngā. Ko e polo kalama fuak toko ni koe nire me tei ni Princess Kalauni si nei takala pe mo pilinisi tau wha ahau mana mataongo. Ko e ngahi toko ni koe nire kwe unga mo e tesi ako, mo e sea ako e taha afe kua fuaki ma ai ako a ngā ke nau ngawe aki. Ka, na e fuaki pai ai anongi au a niafi, ai ai tok fuaki lewa ai tesi e whangi au a muiange. I he polo kalama fuak toko ni koe nio wia he tese whaangea o makehe ai, ke tok tufa tufa tu ia ke ngahi ako anga lau tohi. Roto ngai ni he mea minista a kole ole o hua kao meili kuna ne pehe, o ki ai hounga ia i he kei tu tafa a ke si aso si su kalai se kao maa oni oni a ngahi aho ki muini. I he toko ni i e sektoa o iako, ke te whakai vea tu unga whakanau nao e ngahi loki ako ke toilele yangi. Loto ngai ane whamalu i e pehe puli a kole ole e kuritika tupo sa i monta paaongo a he tokoni ko fwa ki ange ma ai kolisi e hoko e tokoni ko ni ki te lele i ange whinga ko e whanau ako mo whakawhinga maali e i a he taimi o whakahoko i ena wako